tulad, bro. Kay ko diri pasin kay kwatagdala may nigay exit pa di kinis. Inawalig dala sa season ko sa lain kay kapag panakanukos. Masikas may pasiva, yala ni pasisumunin no try ang manamad ang makiya ka na ti fully, ka na